Suryo sampun tajek, mangkin sepatu di pemangkin Cokori Dewo. Sapu napi, mangga sampun nang nyeniwang, titiang iring polunggu Cokori Dewo.